0: Council
1: hey, Town Council no. Yeah. Town Council criminal. Kali aban ya la banu eh ya.
0: No, yung pwede na. Yung trading center criminal.
1: Kada ka very Paris ya.
0: Paris criminal.
1: Marwel la ko wa fail video wa beti bu kinu na kinu por kare ti ambi ti ambi ti lo wini ti burim. Ma ko ndo bojol da ambi jero ya. Na mi ti modi tolo ina to biya biya wa na chela biya biya bi cha bi chela bi chen. Or to mi wini kinu ti ambi kamigi ti wa kere. Ni wa ko ni ko ti ko ni ko ni. Kinu por kare from Saturday Obiju. No wa tiye kan na ki DJ Rogers. Petek.
0: No wa wa ho wi ko ma kamigi ti wa ro ma ni wa na ra ma.
1: Actually kinga beti bu akta kene domestic violence ti ga ka kenyo. Actually I wonder pinga ta wa ni domestic violent domestic kada kayo do gwe pero wild violent how domestic you put it yan kayo for dakil o niga
0: domestic kadong dao
1: wild violent actually yin chow la chow mo madako